0: dan me hernum gana fanni min yo kama lita ma dun samin yum chira de kama kambai yo isin grasan yum kinna yumia afuna mal ma ba iriyan ma fannin ba da listi kana da kinna wudu ba kuna da san ma girzu gwazile zana yawa gaskiya uda faida tallafi har turere gaskiya non gai halla ma karakta na mangala
1: Uma Mustafa Muhammad Sanya Shagwai biya ngaji su a wala su kikliyana lediyan kursun tara monte gaskiya subsidiary tera da kaziya a wasu kana da kare yoro da kasoro lenyaye already kawo kindawe la a wala sen dole ne ro tumaniye nyaye da rumin kawo andoro sasarana ha mun tiro lenyen nai kure mun tiro university su alo ne ra few firakul lenyen amma kuma ngo isa zauzina ne ra mian few yerin di lenim isimiya dukla mun jumba sai dukla a rutulumiya dia suku kijin ziyaro kutun zaman go
2: hello
3: Assalamu alaikum wasu yin babali babin salon suron gurin magwani da kana mali suro sanya dike nan a ungu suro sanya rukuna san diya kin gawo da collect nan zaura tallafi kin da ya rikin da ya girtina amma tayi da

0: shi bana do kunda fetretu do ar futi soro shi jamiso da jamiso de shari wazana ra futi ro sande kan ganza gaudan tutukla alan klan jamila so andro baratin za hazana taji kwa isro press kam di alan not madoni na chadoni arzi lade da kurani ma fandin za kan ba tray ma shuro economic gulde ma de tanaso malam doni jamia kre do yorwa borno ma de sha lenye na e chore shi tartib do kultina ma da shi lama doni bana kan da fetre to kultina ma da shingaina 14 kara apisho e klan ngo awbe na ndor hazana.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Umar Suyin Malam Tijani Adam Waziri Malam Doyin Jami'a Kire Shakashin Ibrahim University Nuwata mai a sangaya doyin ilimu arziki lardi wuzuna mai a bayan doyin kula bana doyin ka kandawa fetir da gwamnati kire gwamnati lardi cin made bana yanda a shi kuma bana kandawa fetir da bana kandawa fetir da gultuna ma a yiro kam me soruna ro waje a wannan shiro gultun ni shi ma bana doyin gwamnati riyunzun kawo su tulu a kandawa doyin lardi ro isu gana dai a sanya la kawo rucina ro waje da ku akala niskiya nan am doyin lardin da sana da kandawa da su wanda yiro waje a bana da baro wallo no ma kandawa da futu kuma yuye ne dai farashi don autaman don kasulan da na ma din yuye ne wallo no yo lokto ne gwamnati a bana da cindin a taman don kasuye din uniya sanya la cinar waje da ku an da amlar da din kandawa da sha a sanan taman niskiya la sha fandiyen a dalila dai suka kasulan biya misal kandawa da kasu din ne din a farashin zubiya kawo Najeriya rum naira yar uro wazina ro waje da kuwa gwamnati naira yar diaula au yar ya kampiyon la a wazina ro bana ro cinar waje da kuwa nan dero naira mian piyon ne isu a yuyen no le arma a loktune kuma gwamnati bana kan daudi cin ma da arma a wurin wajin da a daje a da yi don yim don ka hukunta wa findin lari kan tawo mawiye a sadu indin a findin yakinin a kurallar da kuralar da Bola Ahmed Tinubu ya suro bayan zuren kashi goten a kandawe bana da batulu kana sa gulzina din biya wazinan za mollin a taman da kandawe din naira yar indin pakin a wanzulan a da ya cizu boxe da kwa samiro naira yar un piun man samino a wallono a kasarata da dalila don kurakura don su kandawo a da bana da tutuluna da sandima kintilo mere shi ma a kala gwamnatin kawo don bana tin ma da taida zikrau a wurin nasaran na shiro a fiscal burden gulzende a fiscal burden na da nasaran gultuna ma da ai magare ganna za kirau nim kirau don kala gwamnatin au da gwamnati ruwa ta kawo da tulumiyoyi ma da shi ma na da langan zatin a gwamnati suro sayan trillion kada kala don a bana kandawa ya Allah cejin a dare dare ma atishima a suro sa don du indin pindin yakin ne kin ta wanzu araku buroi kawdon shi kuma kuralar da kuma ya kashi gojin dro trillion yakin million pyakin arakin nayi bara kandawa yi yo au ba yo nan karo a cidaram don kunguna yar da ma dai a shitilan a wazu gana zana surukan ta arakai din yona murumi akawo ada yori kala gwamnati din taida zikrau a kurukun indi me da ai magade yi a bana yo arma har gwamnati kala zirratsu kala funa dunaro au putu sidin da yero gozu letir a shirin monjin baro isu walzina a Najeriya din kandawa din fetir da kuma laza satulind amma biya sasin rata ma da lardi a din suro a lardi yero turu tikin ngoy kandawa kiridin nan din bi amma ranya sasirnyen ba da suku lardi yaro sadiya sasir zaya ande kuru walte kawai ma yuye kuru a suro lardi do kudin a dalila da suku a taman

0: yalla kan findistina ruma buri dak da kullu misala fu yanara manageable dio buri dak da kullu misala fu yanara manageable dio dan ka da kan dela buri awla buri a ta fon disiria a fidin de dia de garne de nemme ta ada auto kidin turia tra awna da sare la to dana la to ndi
1: na chata la ida
0: awro na kuma ki ana to na la ida
1: adjustment be
0: adjustment dinya ko ada ero ta ka tsare ga man nan ganzu ta ari tidi ama kwa chidi na aiso barkan lotre. Jwe da ye kama kwa se ta dono kukulisa ina kwa ya soro se ta ila de mbeji. Si sebi la ero. Da ye kwa awodo na kwa chidi angelare. Mwonji na wolo na kedere gamandi. Lastly, da akenda wade kama duun yeri deo ni haa. Sefsi dinze kama ngon kuna maka ya grizona ma acha milen ya. Zuru na ya milen usku duu yeru waro wolo na. Haa kuna nefa ya da duun jiso ya kose biya ndo yisi duru na duu tulu usku. Gura ne kuma mari ada ade rawna mangura ajire kuma jajire so manar suka yi zuwa ji tayar ma yo da a kuma ya da ma ada sun daudu da yara yaro tayar kana su kere yar lare ayar su da da ko ga na lanin ka so ne tin kere ayar da yar turu yar su da so su duk kwanja da Allah an amsa da ya kaji fansa mutu ku yau turu kuna lare kamar kurman a wadin ne misali fili la yum kwalle me tin zaman kure a kuma sala ka an zala kullu ne me gullima da ko ba kuna tarana yo shi da rumba keke nara du fingi la yumi akul den tulu mi adu fitu so den shi durum bawo fili nara du yer ya kaso be ami fato la mi le ya kayo mi ku tulu mi mi le tulu so so so ya shi rum ba a wi kona lerbi ba na tuna ndu sa arre inde ala kam mo tin zaman mi sala tin bu ya ba ba na tuna so da mu wari arin ga san ga den du ya ta kal ti dia da mara dia la ran ala dire shi za fa le den kam go ne wa ke ne radio nda ra tanera at kamena
1: gela gela zoro ande ya nyiro as kenena kare bazanna gubi odoni bypass lokto magon paras kamda boturo kurade manyi andiro ben ma turo gela go kamna fal do assalamu alaikum
2: wa alaikum salam dare gadi
1: ade nda watkela aga
2: gela zere ji samu sare ma wel kero
1: gela zoro
2: okay mashallah oyo futo ki bazana gubzana yi awu mana zade ma indiro yakana da tinga idima kuma hoto buro talaji niro bayan dikana ide kama inda dare dajire hoto gulzana ide kunguna buro talaji nan zaro yishin ba ma da ya rusulin ma da kuma wolkin nan zaro yishin yo kun nan zaro kun yishin ma da sai talade ayi ma sorin ba da yasa ku ngu soro a tabbiri ta turi angala ta turi angala ta yo shi awo gwamnati suna da search subsidies to Kenya kunguna da nan zuro yakin ba corona ta lai duro yishin ba awo amto asu zai ne ina gwamnati duro yishin ba corona ta lai duro yishin ba ai ma nan ka riya su subsidies ya su tana yo kuma hutu bazana ya gudana ya dia ya ta awo la duno a duno ta lai duro sadin ma da yi saladiya an ga zaki yin ba
1: gai
2: utiri tarihi so biya garan naske a wannaske to andu so biya kawa kada kuma su kuma sun dawo ka gana la furutiya
1: gai a wala ga dai gana la naske
2: alhamdulillah yawa sun dawo ka gana la furutiya to tulu dai ai a yer tulu dai yer usu ai biya na din da ce
1: jira
2: gela
1: gela doro ba isa musa doni ngoro goni dam gare lokto magon wanda ta ji harami kan to sa kawdo ne bo tun sa da go e konyandro ndale ne fule ada kanyeshi

0: Na so on le betrias le le sama waya da rubi ta volto don banna banna tuna.
1: Mm.
0: Anan kado gwamnati an gure na a wannan da yake na. Ne bar le na commissioner a oro a secretariat le na da kuma kwaya ai maru yende.
1: Mm.
0: Gala da client kuma mun gure kala zole.
1: Gala da ji ala ku tada ne bayan mamari burabundi na doni. Sanjinar gumtunar volto kuro ala pantuna wazo kuro da ji ala sulwa tondo. Ngo kamla diol de zakata kuntu andia bon wol ma diol de katar wol ya diolam de zakata woni mara andia bon wol ma diolam de param katar wol wonde private no wol de assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: ndaba tukela
2: ya sele alhamdulillah ndaba ayi
1: mashallah ndu fande ndu maji
2: bali manajin grobe nan wari
1: ngala bali wace kan shafa fasta ko to dero
2: mashallah ku ya sele
1: na
2: mana ambure indide mana zana shima waye kalar ban karako
1: da su madre
2: mana kuma fanchoi alma fanchoi de so a wande so e mari loro am so tira kondana bure de kam dina ku ya lando kam dubbe ola ko de se me wasi di la se ala se dire ma o me wa ala de dai kuma ci agare de ta sara na ado bana sur gonna do takwe dai surra ganala am so de daw am so na ndala ta shau ko kula ho da wala tai no wanti
1: ngai
2: alma ga ta tudo
1: ngala ngala zo ni ras kin na tai bari nda karantu am ga dai nda bone mare boza shi lama dogul tana ma shi amma doni a cita ko da to sana ma fence mare gana hero awa doni samai mare sandiya ambatma ya ta awa doni shi a dip do folin zuro to sa ko da ma nda lama da kala mu ta mara da ambiji assalamu alaikum
3: walaikum salaam walaye
1: kade inda wata kliya de
3: gazale alhamdulillah wa babu nu titiya manajin
1: ngela babu nu titiya o shekin sharafa kam kutungule fatun dara sunero
3: awala alayhi salaam kam kutungule kiji me gulli
1: kakal sama so moyen mari ande
3: kiji gullo kin na da fura ma mari ari aw tida turo kula ma mari an sarna li turo ka o gana la ya la o dorongu daga tsana karande
1: na niro gubnuna
3: ka niro kita daga tsana
1: gai
3: wanta so sun nur sala yi tsamma ngurongoro kamar tsana sai ko ayi kan bota ka ba
1: masha Allah
3: go balle gawen yo u malaza na ma to ma o balle ara ma tamu ko ni kura kura inji malaza na ana bara dai andi na sha kara ile mura da ne anya ko so rushin ramai
1: ngela ala doctor na kiran da wanzu ngela babu no titiyar waska nyana lokun za go da faris kam da botro shi kutun za kura da maka jin za sama bayan tro so faris kam shi ma aden go kuru kam gode assalamu alaikum wa alaikum salam da wata kliya
0: assalamu barakatu bala ga jin
1: da wata kliya ne
0: alhamdulillah na kira
1: ana jama'a malaka gwamnati balorici ngela zo roba gwamnati ushe kan shafa kam kutungulero
0: oh no chai swai de
1: ngai
0: kitalara gamandu gamnaro kuna chutala ndaro chizini kwa isoro kedara gamandu nyanzi talara bana bambeina
1: ngai ya

Assalamu alaikum.

0: aldero so mana gede mana den aldero bana sa ye dinar ga ko a wazan ti ju fande nda ande dai dau abso ni fande kanala kon da awan din di de fande ande au nyamba aldero bana sa ni barande
1: gala ala doktor nan ndia kartala wazan
0: gala amin amin
1: gala babali ras kunyana lokun za ko faris kam da botro da jikrintu so lokta ande mo skwafin son alan diwo wa mana da kribzanya kurade ma alan dirim doni faris kam do ko tungule ko to kashe awaroni kutro bentina mar suru mo duwaden ala nasandana rukum tu ku ala loro matondu da jikrintu faris kam de katarza kuliya nan de faris kam ga din da rasone da kirintu maro lo

Mawaa

Mama, I'm not a kid.

Yeah, man, I'm not gonna miss him.

0: aso de suku duan kongande kanure especially kanure so kama anda so sorta ngalole zemba changalole zaina kazi fallandiya do ne kama de sorin da sai sorin ma kazi baro wajin kurukin indimin zirin shura ulaski delivery be bullion am beji masamano sandikra zana adma chida za sandiro na sarana midwife buzen kanuri na shiro ngozo maguzen doctor aya embeji sandino zana sado ne kama ar tambiya futu ta mudubu fijin so sala account zambi de gana kazi a wajin so fitada tundin balaso biya san maso beji kare and the time din sali taro le man arero shiro emergency ro class of sabta bude baro sadin kamba kutara de injin bayan aula beji shiro session last sadin aula so sama oxygen last so sasarai kilewa de command ya sarana ma da kilewa sulai kaziro ne jili kuri kuri me soye ba wani ya de ro kilewa tara da dalin zu kam do ne kraata kraza shi razana ma shimakan zambe ma sumo kurun kan yakin yanzu a postnatal care da saro ne kamur tambuna din gawo yambu mailan a wula shiro postnatal care be chiste musamman no nya tarada sa tarada tambuna lan zambu tara kicinza suro awa surfindi luko de ne kawa da tambu nya cinza tulza ka sadda tara cinza ka sadda burman nya ganjiro sakin tara ganjiro sakya da kuli kuli bilaso a wula so a afima ba kuriya tara tambaya da za cham kaniye laso cham peso a wula so girma maro tara no ne ganji shiro buro salakin sanna maru kaziro jiri kangela so fitu so yertu so ba masama do sa tada ada kentau sa loktu shua sa kenan har kentau ara kuro njiba ngenji ada shuro salin ma temangge jiri kange so kwasa jiri wata so awla so ada tada ada mbaro wanjin da isa kentau ara kekabdu setia da shuro kalum la so da bulum so gana gana shuro imina ala ndai kazi nyen ba tada in ba da ikiliwa slay nan diso diso chino da wonwe
1: sanas maro kurma futu gulluma ide ngawo do ne kamu kishana kan zambi so ndina in mashallah la sha greji nan biya hatta kurmuro sha sadin ma
0: ah mashallah kada bro salakin aula shiro access barrier be woni kamuruna da ana dan litari ba jili clinic sana la so dia be baro wajin ko kuma zawal batiyaro wajin kawo bayaro wajin leja woni ci da wato wandin ba aulaso cida uso do daji litari so do ledimia litari kampindi fiak video beida cida ujili suro ngonzo malaso aulaso sponsor niswa kwa jimba yo dai hangali yaktin shi kam cida mado ni kam masamu rachaman kam palzo pal kukuma ndia kwa zi ndone kampindi so pia kuzorumin ma cida di yaki jizze fani bako rudo futu amdi marada ataro nye random sandiro dimba donde lildu oba stressing kilanzo sana kukasumbashuro dai ada nan kado sado ne ada rumiya broman daurim sani da yero waja daurim dimin nado ne litari karanga rudai lumin da kawo moto iso kwaso da yero longrote kin saka mari da yero waja toro aka wa ta man biya waja yero yer ndi ay ganan bin yayi kamu so da banano dalil da kamu suraro waja gana kaziya episode z 14 na chain bawo bana marada zira kun indi min zira yimlan awodo litaro lezea awaro choso yiso chesani soru kamdu na zumba she kazi yukura kenya kemizu quality kia mbeji sa litaro futu gungana ide litaringo awa findi luko diyo nokata konula bayaro waljin jila bayaro waljin kurun bayaro waljin kariado ni tada tembea awado tada intit baro waja la imlan oxygen dima basen awulaso bia litari so do lenu mumia gomnati yoko kwa lindu sidin ama chida udun kara yoro no nyende gomnati ni makakalu awo so do sadin bayro no nyende imlan bia ndia kuro lenu mia la ba adituru ba adubada nyende imlan bia ndia kuro lenu mia la ba adituru ba adubada chida ukila zade imlan human resources gana hutu gulgana ide buron sa litari kam mia piu firak do ne gozo mafalla ndia ya kangu zulo ya kasoro wanja gana kazi ya da isti nari ndongoroti ya mgomnati da ndia banazo chida uso da andiro sarakuru chida uda amde duli fatu iso ni koleza kraza chida ngozo maiso nasi nsua ulaso doktor suada zoro faida kin uumidu awulashiro social culture mbeji awa ajili awo nasha ajili kindara mdeso awoso jili

0: Na'am, abi an dora shawara hami au bayano.
1: Da kuma kule zai kuma karamon ce kule zai gullo adiga indo na au sai kuma ya da ranta ta dina ba.
0: Yo aka yi fule tare a kalafuna ro. Tarashin masambin.
1: Ah yo adiya yo sai kuma ya da kuma yanda yana zai sai yana zai ayi kuro. Are kuma da kande kuma ran da kande samman zanan.
0: Yawa.
1: Ari da ngaji ma karkara ma ayya yana samma zona zana kande man.
0: Samma dor den.
1: Ah dor de kollen de sai tadin samma.
0: Are ma tuma tanawo.
1: Are da yam gade de da goda ya da kai da jin.
0: Ngala ni rast kina kala. Lakuma gonum fas kam dro rupturo ni andro shauri makura de makauri ma haturo soro balbal ade
1: ngala mashallah
0: inshallah go kam gode kanto lokude andro muskop sine woni mare kuro diol wa manande de tarisa bono bono ya woni mare walk to 20 am page kala diol wa manande 0814918 1460 go kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum
1: assalam alaikum
0: nda do kliya ma sha Allah du fande nduma na jin
1: for alaja ma na jin da du kliya faru
0: kila doro ta magana faras kamar anda ga maro
1: ya tana alaga ji ai magana ji mana no ba sai wannan kila maro dai itulu waza
0: kila ro la kila am samadur wannan kila mai godi ya
1: ah itulu waza alaga ji
0: ai gunu wa tanza
1: yawa
0: eh
1: ko ta wajal da koror bidaya ba da koror bidaya ta saya koror man dukkan ba ro gona tare da bidaya man ya ga so kada so zai ja ba to ai ba da ne a wala ci da lokaci ne no dana am no dana
0: yunda kai dai nan guza gana yaron gawo darajan za an gawo kalatin na na sha do kuma fudu bai tana dai
1: eh da kalatin na a ba da barin da mamam da na ya nuno kora wato da dana buru kuni san ma salama buru da tsere tsone ne wala ma kin ba zamu aro gara jin na ango da ke gabar ko da gana gana ja wallahi karun gubau dadiya la kar kan da jin gunna karun salama karun gubau to ai su kunga salama jin ni yo kuru no zai biya o kera no zana ai ya zo nan gata je biya kiro je ruku da zai rai ya zo ruku da ba duru ko da ne san da e mare nan aki goda jurar mare ki wada wa zare da
0: jere
1: to ankola tamena lorai titir titir fa da ne ngafe mabu woru nya
0: gala to magana overall haji amanya nya balbal Allah nya karatina to mandi ambeji kura de ma niras kanya lokto magonum first come da bo tro kura de ma nye kawle ma haturo kuntu saw lokto de ande muskof din son daji Allah kasar doni first come doni arandi ma da koluya ma hu ya first come shimare na jiro modun da burin sarra kama Allah ya cikarawa dawarti ne kura da ma nan duro ita ga tinne karanto susu kasar doni cidaron tara sunna ta nan su engineer doni ko ne su habzo lokwar karkalle kalandin trader za andiyan andiya foxina ma engineer mai aliwaro na yi dawalakun da gonu faras kam shima da ga kura da ma andiyan andiya zandin yana ro lokwar karkalin kuma alhaji gaji mai do faras kam ta dawar ga ita ga kuko andiyan andiya select na foya kawdo kliwanto sunyo

Zaman namalale malum lawan, tak biasa zaman.

0: Glasgow Crunto Adu Poledon Ahmed M. Kakai, She Tyro, Kamwa Burzum No, Rosu She Yazana Mada Karangay, Tamangana Kamwa Burzum Tine, Kuradema Awat Surafalenzani Yazana Mada, Suran Teresa Kuradema Ilmusa, Gwenyanotmandia, Beji. Daji Crunto looked at Kalin Naptuno Suasa Ma, Gertia Lerin Nigeria Adu, Gertia, Nadoni Fatima Grima Modu, Sha Kusutanza, Kala Modudo Tanase, Futudoni, She Kasarudoni, Kishana doni sau nzulio bayan amza kura firtana maadi apiso sadine klan zandia sha kututanda zandia zana maada ndala nye kirinye. Fatima Grima Modu bismillah.
1: Masha Allah ushe kasadru alhaji gaji medu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu. Kuruntu kama mayi andi arabsina suru fraskam de tam tamma. Fraskram toni kasadu kishana furu chisadi. Kuruntu andi agawi nolono maas. Ma wason nandiro mauduwa gadi gadi ha itagatin suru fraskram toni kasadu kishana furu chisadi allan. Ngila harami kuruntu ndi andi agawi nolono ma ma ukuye allan. Ndara sonne tokutokuro nguro doni bubulabling alajiri suru burniyar waya dalzu. Nasha doni nginya firwaye bubulabling alajiri suru burniyar waylan. Ngawarru humana bamai ngawarunza soa kwalada. Kazi nzuri foba burumsadi andia zamzina allan zandia ita gasena kila maudu done. Nginya firwaye kazi nzuri foba burumsadi zamzina ma. Namkarashim duwe nsadin ma nasha adone sendie kinanganza soa galauti yelan. Kurentu daji kusota nyimarta wa gultina ma adi sendima ya Zara Ali Idrisa adima ya Mariam Duloa. Kuruntu notina idea ishi nzuri foba na shaburu msadi wa zinaima. Sawin duliaka da nginyiro sidi hermanza suwa sandia yaksina. Adeima aoba karukama adeima. Talisi kada sutina na sha sandie ilmunza suwa zamtielan. Kala maudunde shuma adeil ngomna baana umara zilim sadu indi mfindi luko diowin. Bayena sidina tadir nginya dumia ye suro sagultina ma allan adududoi. Tondina ima bayena chudu. Soku done la marangi nyaye kambati yalan kurtro sikinyen. Nashadwe National Aquatin. Kuruntu daji dalido ni kurusika maudu shima ada gwenyana de shima. Sendifiro angi nyaye nzulifo baburu msadi sendia zamzina ima. Kasada nzaro kasada nzira kuru adema tanaso. Sendia noza suru kininga nzailan wandete maso tulunyi. Kuru adema klan za basogi rasa faida zen. Jemi gade ayro sendi faida zen nin klan maudun shuma ada gotu. Kuruntu daji andia gayo. Kusota imartawa fiarwa angi ya yugulingnama adi. Roko huwa sendia awadu ni zandiro ita gantikia nama suru nguro nza kultinama alan nandi andia karantaro. Klewan andia karansano. Ngila masha Allah usu kinshoro fraskamdoni kasadu kishana foru chisadiro.
2: Ngila ushelale.
1: Kila maudunde dune ferwa dune burumsadi kazi zirufo baadi sandia zamzina ni mkrashum dwe sadin ma anasha sandia kinanganza sudanga la utien klan faraskam shumada itagatiki ya mkudro. Muskudro fiu namnui awando falandia diwine klan nasha dune kinanganza sudanga la utien. Brohawalin ya Mariam Nilan badingia kawudu awadu ni kinasari suru kinangandu ilan. Kawushimadro ishanu brohawalin suru kazido nzirifo baadi ilan. Ay kinangaw.
2: Brohawal kilewande sulay ba mande namiyana. Montinde so lengen. Baande so akitilado. Faldoy kusoro njasinye mbambe. Im lada bine litilino wazina. Pajar man pajar andida sinana man sinana sarisayi. Usko akwazi. Kinam mantinye yi. Buturum mari isina. La andi sala masali yi biya yande so yande asasanga pes badinya na chama mbare kole ayiwe na dere di isa suro belai de maro gasa na yi barek de maro bai sana zana har andi arbiya kaunde yak suro pitna yari imda mar kur biande ana ko nga ay duk yakati kaunde yak bri bangudu kai suro bama ay pima awete ba sai sai ma baladun pomzain apima gonyen karende tinde ya kambu bak nzaba karamen kashe yinden kaunde yakudo ise yarwar karai idp kazana sa
3: idp do
2: kara idp ro karai
3: kirma alaman na nisa ndawe de
2: sai me ulari de kongana indi karanga idi
1: kasarata ro gaudo ne isu yarwar ro ga wailan ya maryam kazi yakada nyandiya zamzina lan andro abaina di makasarata ro kuru ade ma ta naso gaudo ne kuma shi kazi ya do ru suro yarwa isu ga wai allan kazi shimade ai gade girzu sutu kazi shimade
2: buron ma montinde ngalala uma primary pipe de do kadiko gade awo ngi do har sa yin kai ko tuman ko zina do iske montir masar mbiya kampo so chistuni sadi man biya kiji ba muslimiya da ba man ba kampo dumma kampo jiji sila kirma yanzin alai gana la kiske zu ishe suro bilai fatu tai nam yana lafiyar aka da suro kampo man kazi din banna tana imbe ande amma furtu yanden alhamdulillah nam yana sadi na zawar mangalar no yin jili kumbu baso kazi kira bai so da ande zamzina yayi ba awa baka dame sadinna
4: ngila ya maryam daji ya zara waltu yake ya zara ngodi ya maryam me awadu ne kazi shi suron zirfo ba do ande zamzina burum sadi allan bayin kada andiro sidinna karak ya zara na shamin yim kaudu awadu ne kana sare fandima ila andiro bayin na dibinno bro howling kazi ya ji room ni naptrom da sura kwallo
2: halan da kada kan saban ji bangudu nji kiji babi ardialan kame gojin kantana lango kwasango don da kam kunan zai ba putirate litare lete yeba walan da kada yai dai kamin dialan kwallata kai farrin fani me saka mun san buna rumin hanze da tara kiri gozi kozu kozuna tara rumin kin jalai kala rasa isan bana sako zai sanan biye
4: Ten,
2: kam do bexu su kuruna mandanim kaman bananin ba kullum shakon
4: aha
2: do soronz grati ruyan akai kam kam shimar kusoro sharikine gabozna ta ganyarin alliance ta muno kolnye koye ya awada on just tege na
4: on just tege
2: kan dia kan de ishe yarwara ishe sura kam plan na kaiwa suno ba
4: yo ya zara shi kirma ngaudo ne isu kana ngando balin wayland suro yarwa wayland shi kazi do fallande ruwa ma adin ai sambu
2: jama'an da kada kolgin ishe na kumbu ba kan sa ba san dia kro da yana ngo kra ba tarbiya da na lan kiji la ba na lan biya kazi kada am andian fun so ruyen akai sa sambu nan biya sai hang lela sa turna so mbe la har ko rafa fa da zaman ba ruwa zana so mbe
4: ngala ya maryam na sha mol tikya ai bayno an iramin na sha doni a wado kazi shi ma da girzu su tuna ilan wani a walatan nan mbe juma
2: kam na rai nim girjin zambe dan kinam ruman marla da awla sadin ko sa ruman malini mi ali tarin kurun ba so imbe a isim ko san man namme ko yam dondi dai rangam sashi madumma kalam mai mi yam dinga zinan ka yairo tinda kaunan bada arso yairo yana kada ko zinan be tara fero wajatultum kasaltum kare shawa ikama mafi fero da ma sande chawul wanke ma ba la adaba dizana ya aw adamu aw ni min soma ba sadin ma kampo ida bero arumin aw zana la rumin tin zanya la dan kwali ya kiliza aw zana inde duk suro kazi shi ma da yirman karai
5: ande ya mariya dan yi firo da wallimi aw kada surkunin game wajin awan gai mara dan ai dake fandike dole ta fakar da min surkunin gaila sanya ba da suka awala sur kurman man fandin ba akai suror ikwai ma rotuna na faida hukumbe da ba da suka kazi da suka
4: faskram dai kasa da kashana furuci sadi allan bayan kada dubin na karau kuro ade mata mangana firwa amando so done butrum ci furuci sadi anda zamzina ma adu kirin zai na wallo ma surodan da rasa gozain a wadi nya zamta digi futu yiro nya nan tafakara finim kinanga ma furo gonum gana min faskram shi ma ada ita gatinna kara kirin sima kirman dia karanta ba dai ma wallo ma faskram done kasa da kashana furuci sadi ita gatinna kara ngin ya firwa ya kazin zurufo ba sandiya zamzina ima nim krashim doin sadin ma na sha sandi a kin ganza so da galautiyan klan maudu shi ma ada ita gatin na kara karantu da ji dalil doin su kin maudu shi ma ada ita gatin da shi ma sandin ngin ya firwa ya zurufo ba burum sadi sandiya zamzina ima kasadin zaro kasada anzura sandiya no za suro kin ganza ila wande tuma satuluni klan za basso gi rasa faida zai jimi gade yayi ro faida zai nin klan dalil shi ma allan bayan na tidin na kara bro howling sandiya bayan na sadina loktu donen zirifo ba adisan dia zamzina kaziya donen surodin sandiya zamzina adai ma kazi dai sauyin awa donen girzu sutuna bayan na sadina kashuru karantu daji andiya gayo sana kan indi mai allan futuwero sandiya tamza chada kasa da jiri sadu na shado ne kinin ganza so da galautiyan clan urade ma futudu ne sandi bananza judi sadu amanza soda bananza kananganza soda ngalautien klan na shadu ne shawarin glailan atanas maru na shadu ne ilmu a fondwa klan za so anzit kailan kruntu dajan da gayo kuso tai marchawa ferwadwe nguro blabling alajiri suro burniyar wailan ngawaru humana bamai ngawon za so kollada kazi nzuri foba burumsadi andia zamzina allan ngila zoro ya zara ya maryamma sana kan indimiro ishana ya zara go bayan kada duwa na shado ne awado kazi nan dia so ndina qur'ani mata na so kazi shima dai awado ne girzu su tunailan ya maryam ni shikirma a suro kinin gailan futu ne kuma shi zurfo ba nan dia zamzina alaman nan yisa uskuna ma qur'ani ma ta naso awado kazi ruma ma andro bayan na dimma kasarata rukur ade masurol lan awado kazi digrizu sutna andro bayan na dimma yo ai so kana sarro suru kana ga amin
2: gumuri lazili shay rumin hamam awari sukana san masa din ma zawar man ya sai masa din tan akai lan dai we adi go ya rumin na kai na mamtan ngami ai awla rumin ro mesrana naira ubana min ya yum ta koko ani jili monti so an manyi san makuna na man na gasa tan ngami da Allah zawa yi duto bade ko ko alhamdulillah mun zawa shi ma
3: tun zawa da duto bade yam
2: bes mama mai shi ma wuro kurzu yam amande ngai be so do tin sai ma wuro sakale diula palpin ni mai sai ro pele mi aka la har awa iske tili ko ku har uma kam mai kiri kin ollono
3: zawa mburo hawli duto ma din da wuro tilalim
2: bes zawa yi duto kana do hin sad ma awa ku na so magana ko ide ya garere sad ma du ndin ya run sakozi
3: gile kirma ya maryam dundin ya runa ladama da sadin jirofa ngam uma dundin ya runa da rongoro
2: sadin man karo yin ga kiji a shita man kuna zarma nyani mama amani minde nam kam ma nyi ma o a lauro wallam ga ya ngo ya ganan zuma dundin ya runa sa uro ngana ni grasan ya bakta ya lenye kurnye ti ma wata oi a wai gaps na si marnya sadin sunon di roba yar ya kampiyon sa ko zi shi dis a kai we
3: suro din man grasan yum waltin bakta kayum waltin suno yi wanta himar kayo
2: himar da masal yar
3: wuri ma mai ne ma mun fatar gidan
2: akai da man yar tullur sa sa da ma himar son ma ko zi ko ya ma kudun makallin ba akai da sa din kijila rafa ngana har suran yayi marai kina shi ya hon zula gorais muradi gal zina sa ma ngana uroci tun da karo tun ma da dutumin da su
3: zawa kuma mu komi ruku na da ailan shabose
2: ari bongol ai ma su ta bata ma on ma dunum u araku pandimin
3: ranam tandimin na zawan da wai dutum
2: a samin ba amma dai alhamdulillah ngu du tukuna bongol duro kama kalaka tu ko nya ngai dog mashallah ran yayi samin ba isa taman
3: yo zawa ajili jili so dutu ngawlan
2: ajizalla du tikin na kai sade au kalaka pe so zau war masuluna an ma du tike ko zana sha zawa aje ar mashallah do zawa sulu du tukai ko zana so de ba man ba
3: yo kuma ngawdu ne sayan zawa ya din kasal awala gidan biya sanya dima wanga wannan biya
2: isma'il man aliyan milike dikin aya iso biya ta tambuke zawa fallin nan gai duniya isa na ta sun uwa me wa da kol gai shi da kulle kana zawa idu to duro
3: ai klamo isu sanya jili a tare ba da kuren na sanya jili a tare am kurasa na sadin sayan junju duniya
2: a o kala ira sukina kama jili zawa du timin yayi sala ja kuna am gura sanni yayi barawal jin amma sanya shi malin be ma ya bana jin tiwa me wadi rokam korumba sanya de taida zinya bana din kamrumba jiri kama monti karanga na kai mai islamiya ne samma zawar manti duko awai zawai du cike kama mar zawar man kunai kin tawe su tiya yar u kin taw su tiya biyan ga uniform ni sai uma kam go awai samma sanya mu koi ruma na manti duko
3: lokto do ne monti so kara min allan ngalta jiri aula nya mauzu amun kurata bin ma biya
2: dilin be registration waye ke hade sidi kadi ko ya zawar kullako sa duna ya ko no dan du findi man samin waza Allah dai yanya na do mana ke Allah gana wa bana zana amma ga tuna isa time me du fol folal samma wai uma biyanin zawai mar da tike biyanin sala wai kuna da bar wal zinge yar u pandika ya ke ikya dai wal tike yar u pandika kullika non ma ba du fol ikna time akai la wai biyange tuddano iske ta motoro kadi ko na Allah dai gana wa bana zana
3: yo kuru monti gwamnati da makuma kuna akai da mada
2: a monti gwamnati da man mazan
3: awlan bai najiri kirma surukunin gailan buron na ya ma awan manyi rosadin isin ya fusha awjila ta da awla tunna masun biya
2: jilin gumri so ar mai sha man salam pando sala ta amma buron ma furtun don karam ma duna ade ya kon mama isku timiro wal duna yayi kadan bai
6: har salan lue aula dede au kuna fande guljin yai kurukur ala zaktin zulan dai iske awonga qur'awen akai lan kamye konyen ambewa halaka da rukuna inde aula salan mesrana tangmiya ni kuna da luken dan fandikin not tangmiya turum na lay batin diya fandin baro turu kwa ya biya dai ai dikin yayi dai sai kana di gonge ko din ranga o shi made dai ne ta nan yayi ki
3: so le ce din jiri rumin sawala yayi kama fai zai awula jiri a ta so galtan ya so nduna
6: a jiri montin na mu adman sawa ade kunan gai su tuluna ce jin adman hangalim gurzai da biya kaman ne yau kadar zuya dai lai shi mado gamin gigi ma amman yi salan kariya ma dimballe ne mi monti rosodo rumin sawam ada awangai zuin dai shakor mi awlai gailan tondo gudin dai nye sanin alai awzuna ma wenda dan linge gwadange gullimi aga amin dama amma range ko zuna alai waza suna nin gini kilar gonge ni zawai man tan dutiki afan dikin na tinda kana i kamce jin bada gunya
3: nya sunna wallan wa bune ba ka usu baro musko indin zawai marom
6: mukoi zawai kaprong na sanya i dikin
4: ngila masha Allah kawo da walti kenan mu iskin no ya zara ai kana soro soro kin ga island ngawo da nin zurfa ba da nan da zam sun ga wanda kolluta na so na aka da dridri nuwa done isu na shi tun dogana da ya chondo
5: trust filo so tela sai fallan da dake kan alhamdulillah kuma da
3: ka zumu tuwa
5: a zawai da cikin fallan
4: ya futuin ye sanya jiri atadi baranum gom
5: amma ya sasadirin rikin kun badin adi shaidu zans lady adichin ade sududia aunje da wai kalan zaru ke da karo tike dai wadaburan kalan zawa man bade kon kalan zawa dai diskin akai da fallan da diske kuna yasam ge dai lenge zawa lote na yero ma yero aure kurungo yero da iske diske pese dai yer tiluro tiluro yer tiluro dai ledike laice zuko ladu kuma lenge dai multi ge dai bulingon ge dai iske tiluro na poko kumbarin da keke pandike dai iske kuma
3: burwan non monoma shikare dutu solo
5: a non gui iskana da man ciriko wuro sawai sukarin
3: sawai shi butu ma da sha zanzu a kokero
5: kan bulade rama desin wa namnuma da dai gwada san yari dai su tera zukujin zufani min su dai sanwa bai dai karun yuro ga dai dita bari ko za du cikin do da keke dai kala misallo desin namnuma da kaziya ade sanya su din tuje sanya su din kalan zarmi ma da ranin da namnun ba
4: wani rumin kwami son kamla inzurfo ba na iswa da kwami son kamla audio baraz gozi india aw gana do dimin yayi amson ya daraja lan sori kuru kamla da awala da dimin no walja don ya bana jin ai ma dimbar walja shur ka ziyar waljin jiriro yuro sklin ka wulon yuro sklin do aw kala me do fandimin daga lokto gojin bana yi kinin ga amma kamdo daga timano zida ga dzina
5: muska dinorafin nafta da faida zuba bi amla sanya fallan da dima shi man amnon kuran ma shi ma kujiro fansen no
4: rawon komla sawam lan yiro sautu gina min kun wani abin wuri da to da bai lan kala lada ne a wala cin gidiken cinin sanya su da bagiyan
5: aka yi sir man bena dukkan daren ku yadi ai kare shi a cikin turu kare shi a cikin sulin ne da ka roti mai dai a wode da ya mani mai
4: ya maryam na shamin surukan gan dodo ne butrum ade isin yan da zamzu ga wanda sa kullu isin nan wai allan suro karabka gwamnati ya nin difirwa ngiya nalan ya sabsa yayin yero kula from la yayi to na so sadna man bejuwa
2: sapes camp nan ne na man bejiria kai so isa yin fiatara pero nya konga ga de wonde wane nya boja le ni miso yan be clan de forum za na kada adi me man teda ne ilmu te nan be dili hygiene kick so ari ande so da nan be kada ngai ro clan de forum za na kada be ko har rumin makam la ragul min so dili wonde ngai awo la ngai di miso yin fiatara pero
4: sero ta kumin
2: ni peror wallo na ma ai so ga idimin ha kala mo chis kumin har san ma ndero kala ndi fa fa za na kungiya yin be kusoro we pero ama yar gul nin nin be ukala exam da mar faida zina imi
4: ngaw shi ma adelan awla jilita na so bana ya kara su awla fandwa man bijwa
2: kusoro aw shi ma har tan yawa war dinne sa da andi kampun do isa kraw kra jili pero ambe monti soro sadin dar dai har ku amai har firo falla kusoro batin tuzna sadin yayi sori hangan zai suri giya kon zakwa wale ngina makwa aw lar sadin gon ngina ala yi kadar zun yayi amma sadin hangan zai biya suri yo
3: kra zai sana
2: a bakra zai sana lardi india nero gul zai non gai sadin har ai inde sa cika zana chaplate nya bado oduwada amma aw shi mar kusoro biya kadar yayi
3: karunga
2: a kon zakwa sadin kranga na we faida tikana la sadin nasara jiren zairo ga sadin salen me aman isin baso sadin balle ma fero a cibo ke aso lor na salen me isin ba ire yande so de campo dum panza allo ge ya kwai
3: pandum ne dimi
2: ah pande ke lenge amai ge de lezana
4: awla krai di mama be adare
2: dikana alhamdulillah ku zawai ruma man tamunya spaceman primary dikana da
4: ba ma din primary dim
2: iskana jesus ni dikke na arinda a wonge kuna time mai sai zawai kap da jakan taw dio su tia time awa du fal fal
4: ma wa je is one body
2: ah je is one body nge har to har iske ngoku buzz secondary ta mungi wa hengi baro ngana sama kuru zawai man ti duko tinda nduma nyiro dio mai ba
4: biya badi ne mai shi kuna zawai da samnam karam shi landi min a wala jiri kazmo su a wala zaman ne draw victim
2: tara talai bi awam la fal na indi daw kamar ko pandemia ko agab suna funum garna mama kajomiya kazmu sodo ai bi ban yaro sudin ma bai na alhamdulillah ga na ashir nam zakte pandama da a imlan a pima ti roi ki ki yailen iske ai al ai ma bai lamboy batin da kira da pandikin da nge kasadi gongna dan kina yayi salan kira yin ro faida jin dro kaziru mi do kajirum ba gulzana duna huwer kono ro ya kwai zawai kiljin ma kilnye malu yana dan har ba am ga wanda yero zama ko zana chakwai tintinye na
4: ajijin gawo din community yayi karbkasu yayi watan ya kalata soruna kun ga ndosu da futin clan
2: peace and sa mountain isa sunde so gozana and ya tamonye a crown ne gozain sada awa non ma o kuma wani a unzalar an je skadan zai gadi an dia mazai har pe tamonye tuluye a secondary kama tamo ana
4: Gla masha Allah ya Maryam ala para sukuro turu kasa da mungin yin musko duno femi sanya lambadin kuro hatta surland nun krashin magon kanan ga mangalautiyan cinum tareda nan ilmuswa manama kuro ade mata na son fulan yayi chafan dimin no walja kraso dugom kominen nye nun dilitima ngila ya jazara na shamu waltikya tumangana bayin dune sinare nye nya kurno zina kuro kruntun de so isan dia kurno zin firwa amando su andia krinzen wallono masa ye kurnota kasa da gozen la adia kninga chima dosa a chiza trader za kninga nza swa bana zain ai hawarro na shamin
5: alhamdulillah askala kamar ngoku ishe monti tamunyena a falland ya mama yewa bana zuna we kala ya bana ngana saya falland ya dikinde suka
4: class nawin ba madun kwallam futun isim shan mana ginajin
5: class piping kolloko da yeske primary da ga ke lan yitum oke da iske alajire la luke da yitum mutum ko
4: kuma secondary school ne ta
5: a ta mun gana paper ron gana
4: suro kram dimin Allah jiro fa ne min sam control women ma
5: tay dange ka jin fa ngadan dali ilm bo ba ma rayuwa kamar ma kiji ba
4: kauka da ka ziyi ruma suro zirfo ba Allah ni ya zam sun go kasa da gona makararu women daltiya wala ya fissu
5: kuma doctor bayan be monitor len ya ishe ai ma ba ya da kai da gonye name akai lan grande ci dai shoye da maman ya finye da isin hidipsu dai under restoration so sir da ku ishe alhamdulillah go waye ne sororon yana karon yin bele sakin namgi awa kanadi ai sa ko zuna kuma ilmi da shi ai sa ko zuna
4: daraja jirun maka sarataru ya zara ai shawari ruhamin fero amam dun in zurfu ba dai san da zamzu an ga wanza sa ko zuna ai shawari ruhamin
5: wanda mu kusko dun rafu destin nunwi kuma kanadi go no wanda ai ma ba ga idin ba su wanda gulwe kramano ilmo ba mana ba sanya da sai dai wanda muka dono fiononi a falland ya di mangala di ma yanda sa wanda sanwa kijira fanzanya
4: ya maryam na shama waltika darda jiron mo ai sululuwe a wado ne kuma ka ziye rum ma kana san soye fanda masoro kana ga melan kuro ade mata na sukrun tunde soro chafuka musorin no wallo no ma au kasadi fulan dimya danon beji tro amam soro shawro hamin
2: ki wanda awai langai bada len sokar krangi a bri biki da lenso a awon mi a ismi a uniform made shaul bayan jilan tural jilan tulmiya waja sural awon le ni min kama min yaro jimba kuru
4: ngala masha Allah tumangana awado ne kuma bayin no hawailan firo amando su andiya kan zanar wallo no ma san dai kasan zaro kasa da sasarai na shado ne san dai kan ganza su angalautiyan yanza sor wallo no yayi tumanyana san dai yanda so do kasa din zambeji na shado ne dulinza musko indin kanta qur'a dai ma san diro awa fallandiya kan ganza su bana tayi din san dai san diro flezai na kashuru ala kasa din zaro kasa da sira qur'ala nan dai futudo ne kasa da gonwai Allah kaman dai nan dai bana ngala masha Allah tumangana nande fandu faraskam done kasa kishana furu ci sadi rubtuwa Allah kurnotuwaru rai ya zara ya
2: mun nake na taida ne
4: kruntun da soru tani fukando so a sori ne wallo ma awa ka daniyar taksuna daran yayi na kalam fanduma duk adma awdo ne kaman dai kada zina qur'ani ma bincinum tare da ma kaman dai kin gam da faljin adma dai kruntun da sai sai asuza ngila masha Allah ne rawal take uso gulgana kasarro
2: ngila
4: masha Allah
2: ku yayi rakam krawni gotuma me ma grind ma ko yayi nindiri be kamar rakana doctor alwal ngai kosoro na shin nyimbo ngi ason
4: doctor ma kare mani kamar
2: akai dama kosoro kamar ala dai kama ne nuwa yaro wanzu kam wa hanjin be ma krawni gotuma be ya rakana
4: ngila masha Allah ala ndiya karzana wazza masha Allah daji ala faras kroben kada ita ga kowa kalamu dun da shi ma'adilan lokti hanza chudo na bayan kada chindolan beji kruntu lokti halza sidna na landar ramdo faras kram kasad kishana kuyedro keshe kruntu andiya ga war wallon ma maududo ne kladin zande tana da shi ma ngin yafiro ayi kazi jurifo baburum sadi sandiya zamzina yi ma'ad num krashim doyin sandiya sadin ma kinin ganza su dan ga lokti yan klan maudu shi ma'ada goye kuru ade ma nandiro bayan na dina da lidone suka maudu shi ma'ada gotuna da sandingin yafirwa nzurifo baburum sadi sandiya zamzina ma'ad kasadin zaro kasada nzira sandiye noza surokinin ganza ilan wande tuma satulunyi kuru klan za basogi rasa faida zen jami gade ya yaro rasa faida zen saudone foto a fandoro suro krandeya hatta lardinden sammason kronto daji tumanyana nandi tamtam za gonwa kur'ade ma kurno tuwaro tanas maro kishana ndedo de zurifo ba adu sandiya zamzina ma tanas maro sandi dwe nginya fero aye funzan bejima chiza tare da za nginya funzai allo kringa za so dangalo tiyan chiza tare da zen kruntu daji susu a kusota nyi martawa ya zara ali idris ade ma ya maryam jalo a kuntanno kruntu fatima grema modu fas kam shima dana ndiro itagat kukunaro Naptun da ya sayo sawan cide Alhaji Gaji Medu ya dort nafsana fras kram da gozu kozi nasha sawan da cide larda gade gabsuna sandi hawarza tamtamma andro ita gasenin Alhaji Gaji Medu bismillah
0: kala sauro Fatima Grema Modu ta magana a wadon suro maudu adan zanda tana ma da kishana gade kura da ma jami gade sa masu karin zanaye kura da ma lamar dogul tana malan gana rasul wato njino tumandia beji taji harami kranto kaudoni lord kimrun ne rodri nyendo ndale nye fuledoni kaya ma doni lord mali ma kishana omo sangare ma da karin yeshedo

0: kutitiru shi kushana dune chifu risade maade kazi yanzaro suluwa matubu sofar sika mshumada dawata na itaga tina kara. Dajikrin tolok to arkal kalin gurtiye lare doni Niger do lenya na doni Howard doni kishana ngini she suro kasarin zen futu doni num ngini zare bas down ba maro she futu iso sedna kalanza gozna lejina kurade ma kuske kamayro api ye kalain karai kalan lenye sama chidai Hamad Haruna shazan de zanama da kurunturo
1: wata wa modubun malfatini wata sambo sani findi biaga ina gana dau karant niela india tsangu no kashi na do ishi kala loy dikita alma bande mashilan lasani mashilla india goina ishi ndo ni lelan shata sa bacha indika chen zonde yare na langra ne wa ina pande bosoro ishi sai da he awo sha awo lenien ndo ni india boya shata sa awo yanga do ni papata yanga do lamkaten dadan biawa yanda tamanya mane da bacha ta son darma ta hadni hunjer man biya wa na endi nadan dane na da nikla tulo filmonte la ta ke ha bakta wa wa halak wune na yo talala nji do le re awa ni kam do ne nda bai na da shi ma wen pa ta ad to da kai har ngoda tuma ngoda ne na bal hen ade do ni mane kam la awo yi biya da ne gonga wa ad to la ndo ni biya katifa mangala ba biya wa ya goya kwa sa na ade biya kutu da kan baba da sai kana di biya amma na tutuke biya har da nan muke hawo ko bangawta sanai la ngawta sanai sadan gu sabin di dukani na sadan salaya sai kramya ni la wula le ne barala de nala kramya ne ji la gone ya de ladin awala adila doni india wada sunne mu godo ne do india wada kai kawai biya

0: sulla kalam chu chene nya ye ni jama ma na ye ni atma da aw ngani leng ni amma se de mana ye hwai ngin no ni aw da a leng ni kam so ma na ga do atma ko aw ye ni di ta di la ka lang ga la ga le ni ya aw ya kla turum in da tap ta en jo kla burum sa di ad to lo aw ye adonia amma ngai wudu tinga to na so lani gwen ga leng ni gaskiya kan dama fondi ma enjo talla fitan na mangala ngo ya klande bungodo ya lande a o yang bawa hala kala la ad to da wa ne kwa ngai so hangan de kalkali ni bya sai kan adiyoni kala jangu mbe de mbe na en kama de sama ade man be de ngu mbe lade de tan ja tak ni amma kam la de awa da wa hangan je to moy mbabya wud bya awa bya bawa la bya awa ni lambo ya kamya biya wahala yan ba wo niya kan ade din rasa tin ba na kamla joriya wali kamla awaya hangan ja latin ade da taman tulon be na kin je awdan ban dike ara kana biya aw sara la jar la duna la hon dike ta ke awni gana gana dike awni ar awoy ke biya talafi duna da aye aw komande no anyo isna ma rahim biya awne kalkar ya ba awne dinki de ko ka kar ya goy de biya aw tulon ala no ande o tukna ma da
1: gela zoro mashallah adu bendoni kishana doni ngini falsoro doni la doni jere aw dipai allan she hawarza kurade ma foto doni she kus kamaro klanza sondnai boyena tanaso sha samanchi dai hamadu haruna zande zana mada kringai taji harami kuntuso lardoni jere da kolleya hotel lardo

0: ngana da ji ka sun yi da kalkalori legina kara da ya Allah man duliyani sai a mazen da wallo ne ya shila man gonge sero dikin ukulan ya da yaula muradin ya da ji shilan gonga na jikin kara ko adiye lando da ji ka sun yi da kalkalo legin ga adiye ladan da ji we a wani gala rombe jiro yikin ro wallo ma na shedo da ji kama aman yiro soro oktu da da ji la mara kutu sai ya zamjiya wanda muko kum zanab sai kwalle kasuwa ma za a wani kasuwan yiro cindi yana ma wa mai rassa nyuro sadin bau aje suku la marado da ji kaso yi te da zuro faida yon gaudo da ji we sanya da dike ha kurma ro da ji lejin allan allan range kama mani gade suro kaziye lan man range sai da ji banain aje suku sai yi da ji kaze aje di sai so manduna ro wallo no ma wande muko kilza nafsa yi sanya da sadu sanya zalero karawro wallo no ma rassa da ji kama man zagare suro kaziye lan rasa sai ya daji banazin aduma galanyo
1: nafsa tun wallitan din lahoi ni komai fa
2: gela zauro masha Allah rukayya duju gudum nya kusu toma tanaso bayan ada she kuzukuru kunjuro tamana ginyala so gade yayi sandiyai hawado ni shi kushana ada.